toto, pas hodi mwen vle dou sa. Mwen di ay toto, pas hodi mwen vle dou sa. Sa mwen vle dou kon sa, fam baye a ki dou kon sa. Mwen fini.

0: bagay kou ye. Idol.
1: I
0: di maman, ay pale ba ou. Maman pa mwen yon, non? Jem sa yka di yon. Se pa mwen yon. La ni nou de. La ni